Ya, antie vun bong chung po amyu sha ni a, yu ngui me kwan ni me dat ai thom. Xi zang di bian amyu me de op khang mong do ge ba. Qin hai mong do, gan su mong do, si chuan mong do ji ai, shi ra n dai ni ta zhan na, no nga bra ai, di bian amyu sha ni a, mo kwan mong ngui ni pe bai zhom me dat la ga. Antie yu nan mong do ta, shi nu nga ai, di bian amyu sha ni go, me sha zhe pan, xian mi zhan sha, rai nga ai. Redim kushung la ai jo na pum tha nga lai wa ai shining gre na ma sai ya ma tu na ti chin li go ngu ai mu khon de pe bai jo ma da yu ga